0: Muy niki.
1: Muy Roje Tanjung Sari.
0: Nggih, sarang sigem ki kenak nggih.
2: Nggih. Astung sareng.
0: Sarang siang melajahan ke Pupusinom nggih.
1: Nggih terus Roje.
0: Nggih, nini Arta sana Andumon. Oh, mau begina mantu. Ring sare sama sayon ki 5D. Nggih.

puraganang luwe pisan mo kirisiran sangyang dharma ng kauripan, dharma ni pengurus sangyang sastra aji, micayang, tuntun majang iraga.

0: Napiyo niya na yung buti si Seng Pirang?
1: Yung mga titiang katugalin.
0: Na. Duwaning ariyan titiang pole katugtog niyan. Samayo ni pumakas bali. Kadiyasa po ni karente at ane.
1: Lapin!

0: Punika raris kapi kayonan tuk dani ni merderaga peh mirip ni bakal ciri sing luwung kinten
1: pikayon
0: dadosnya nih